0: siya ay menyele yan.
1: Ani tu ya seranda magogin.
0: Tapal kya rara mo may kilay gara.
1: Kyan da duyanan na yeseng kilog na yama.
0: Ta rado ya bayinya lua. Tapal kya siya ge.
2: Ay, we, ama dintay, rodua ngole na seguro sogoni.
3: Oi, rodua na nyarangai. Rai jongo goya, kagira nenye imuri.
4: Pusho,
2: ai muri do ina ge wone regela ganena.
3: Oi na isula, jodo imi muri yena yena rele jaga mesho mai gonya merumurari.
4: Eh, kase ba jona na riaga. Kage, eru si ajo ki pebo ya muran mera mpango.
2: Ai,
4: ke wona ge nyalaga maisha.
3: Oye, nasigu. Kesiba itahuye. Kage, kai ngure nanu ndoye boge naru murarage. Amu, ure murarare entiro na hengolo na ke uru ndoye.
4: Kadi njiroye.
3: Majiru rado ire ndoro nene sula. Amu, kajyo lajo gintoro na gisige. Kage, kajiru, kera ngule na sula erishara na gelaginye gwane mba sidan. Kage, nadurana na nanya lagira enkishwe.
0: Naruye, inaruye ngay.
3: Amai.
0: Ema nasiguru hii?
3: Narada nareti sukulu. Janewe yuruku nereleji.
0: Ani nginyeji? Kido ngoroba yelenya naki.
3: Olega hii onta siya yaka wana boge. Nairu duwe ni nyama irayolu nani resuguru. Ainyalagi maisha.
0: Mchengi. Rumusha inga siajoga nyone shu nasiguru merudutai merumrari.
3: Esh. Dodega nginyeji? Nesulaba narelejaka.
0: Ayu nija ya mraru shisi nyone sula?
3: Kaa hukdo iji. Emi dolo shiye vila na wasa na njua ya darasa. Ijana anorobo uribuji.
0: Ina aduwe mtuwa ki ninyo na wasare. Mtuwa ki nimea rafaida. Inye mweleke kiyagi.
3: Hejige jana yengi roga mili ninyi.
5: Ore erori ragunaro yare. Neni nasi hule lomona. Ilomon oimo leng nening imyon sabok ne shirte imyon sabok iligwani shore gewan ajo enara sidai maishanye teniruaba enining enjurure nyana isola egera nasi gwai laumuge wanajo tenero ningwaba kogenye enara sidan mbenyanak

0: te megi arendo na yego kwase na nayo na rumina nayo kage ora na rusujina na buguru sukul ora na isu edina na nanunera ore boki boki na imna na nuge gaya imagi adana nuge rona idimki amapi kaisi galenka ngeyeyo kage ama asara nalo kirala mega shuwa ya mbaba
1: Nana sigo na rumura shugo alenga jengo ronye. Kage ama akirala inagendo ginaidi mayu.
2: Nasigo, kanye ya sararini? Jwe miri ya kangino?
3: Mama, mahure ano idi mkiyama.
2: Na gara iji radwe. Yolo sado ya joga nyo gintas minyi. Kende gina burene?
3: Mama mara nanwe nalo. Kai dungorwa yela ya nake. Nero wabananwe kegoni yengkuliru ye. Kajua inyala maisha hai, mara nanuwe na shugo ginopi.
2: Ngera ye, maisha radi ya nantangwa raga yo, nyugula nanuwe ranai ras. Eme yu wabani yagu ingiro kamili, ne nana maisha ingiro nire dengere ngera.
3: Mama mara mugedwa ya uishira kina neja siye gindo kia ajogi, mama nare duwe kisi yake.
2: Wahi! Nanyinga. Ironi ngaje shamo nasiko kitala
4: ejinyo
2: kanyone sigi
4: hey
2: ajo gimenge ni nagiyo menge da dipi maila na kemura da ya bana nyala nda munor
5: nesula no rushur murha na maibe
2: mere ngire na ranya malena na sigu
4: tuch ash anya malure nya
2: me mura rashida ni nye na romode ala nura yiji amu erengiro
5: nesula na naibe eme murara doiye
4: ehe alafu
2: Nyanyi huku na hado yako anasivu.
4: Agi yana. Anyijiru.
5: Kagira kajuki. Mekenta ya murara ngiru. Mera kanyi niru mejiamu murara.
4: We. We. Tuni ngura. Kare ngiru kamili. Na.
2: Kaya njiru sawa sawa.
5: Dala jake yeke on.

0: Mayan FM, ekenyor pooki ngai. Etumito yiok enaibora jijik.
1: AET.
0: Oloroito.
1: Oloropil.
0: Olenkumei.
1: Olderkesi.
0: Olopito.
2: Mayan FM.
0: Etumito yiok ololojikoshi.
1: Ekibore olokirikiraya.
0: Wafo.
1: Wamba.
0: Tenebo otale. Mayan FM.
2: Ewangwan olosho.
3: Esipa katoko linyo wangana olosho nisolakiti atu yanka kenya Mayan. Pukio longi Jumatatu. Merabake Jumasara manare mirosho sungwa. Enta da kenya? Bidhara nchi mwasi yudhiri mbura lenga wale maguji mwana ulikisini.
4: Tenebona nupike ile liona show saita kwenye.
3: Ndugu yangu enyaka ishaka egil.
4: Yes.
3: Kajwa kwa mara ya tatu sasa.
4: Yeah.
3: Ae jirana suri natijogi.
4: Mm-hmm.
3: Nejo TikTok dates.
4: Lead
3: women to
4: yes.
3: criminal traps.
4: Eke seba?
3: Hey.
4: Ya nasi yae?
3: E TikTok.
4: E TikTok.
3: Hmm.
4: Itawi ya nasi yae TikTok ya ntabu
3: indugu. Kwa mara ya tatu.
4: Kwa mara ya
3: ngatu. Aradu ya na story dana atanya kajia igirita ngazeti.
4: Yes.
3: AT page 3 yang gazeti na General Standard Duotare.
4: Ehe.
3: Njere.
4: Ehe.
3: Eto na kele jita yungkere.
4: Yes.
3: Na hapu nuku lodo kai sabukini. Ntao nini sabukini. Pariju Narok.
4: Yes.
3: Kajiado. Nairobi. Nokisumu Mombasa. Neno tota atharamo nyamani. Yungkoyita na jene social media.
4: Kesewa.
3: Eimu TikTok. Tunimu.
4: Yes.
3: Muti nesu jalo kwa nakimpisha yuwa lunga na. Nyebwe live chats. Nyebwe nyundo na hijwene na.
4: Yes.
3: Nede juki ewe na kureshe sabuko leng. Especially to selengen ngejuko toldoka
4: wole ngera bo kingejuko toldoka
3: yes
4: na ke granya malu sai amu itiru mugora ni ogere itegea to ngwito yi mutandao
3: yes ora ngera ngera mbisha
4: ehe
3: era nyeta ne usha challenge ko losu ngolitin
4: yes
3: ajo na saba idero
4: eh
3: tinde don jar monya mani
4: ni de rua so jine
3: ni na la kruf na ehe
4: ni ta kuno
3: manu to to
4: ngera yeto baraka
3: mako na ja
4: ni yo na radio yes
3: we hapo sai ni kubaya
4: ni abisho ni nyese lenge yete jano zaraba yan na gara yete mbatandao
3: me gara ombe
4: jara de ga ya mere kono lung oh ko bar mo gara
3: ro sa
4: bala gyo ba
3: ya mo mo gara ne we gara na jugo na selenge
4: yes
3: o kana ji mo kawo na ri sugulu ni na ri erkas
4: ni mari ya gi noiro ya mbatandao
3: mo
4: dik to gara
3: na ko ri sho lenga me gara mo nyama ni kumbo
4: kiji yango binyo
3: erke ko
4: kiji yango bir mo nyama ni ini
3: ehe
4: na katarono ra ndugu yango amu yula jore shide nuru ya mtandao kide mulungani za kuno yu
3: yes mulungani super
4: mulungani super
3: mulungani
4: sidai mulungani ligi njali
3: mulungani wata mpesa
4: hii ama inasi ya yungori ni juji kaya na mnyaka kaja mera iluru Nairobi ngule ni jing mtandao ta atole nga ilongi ndipa anu toro bayan
3: imagine
4: kuja pole pole na ani kata anu kwa kwa baba angu
3: we
4: hini
3: wale tuneje ita yogi
4: yes
3: kia hatha rikyo mwale siyasa waranto mwini naudo o naudo te nakaratatu ya losho le Kenya 99
4: yes
3: fully registered political parties in Kenya neju wale tuko na political parties po wakani eto na kemea ta Edwin Sifuna Mpati
4: minyamu denye Sifuna Mpati nabu
3: eto nera nyo
4: nee ite nenye
3: Mpati nabu
4: yes
3: eto nimo kaki ite yogi wale baikinda ringu tumono meet ola pale tomo
4: yes
3: keishia nore killer presidential candidate
4: yes
3: nere Mpati nye siyasa
4: nere Mpati nyo
3: nye siyasa
4: amaro isifuna kitu na arabi jibanga kata lua maro wabe nasi ya ibai
3: maa
4: yula ajol tunga nako shuru dumutuwa sifuna
3: negra ba dolu utanga ngurki wama le ODM
4: na boina ni yaka dolda ba juru kita ODM raka itashi
3: yes kaitashi kete ODM peiki ya rolo tunga naka muna NUSG na akara support urna vele tuwa akuni lupa na pasina jene political parties tribunal
4: yes
3: pyo
4: na imi ne lo ODM
3: ure berare ne lo ODM ke berasi dialo ye bo kola kai dialo ure be bo ine ne japa ka ngasa mano lo shole Kenya aninga na juto lunganak
4: le
3: lo shole Kenya tiruko
4: yes
3: ana kitu
4: ndio
3: ure maneza etu na ba be kireten na ajo ka register political party ura jaru nya ajo linda mwana inji
4: yes
3: bas shoma nja kola kai ajo register mapema
4: ure tolo mono e berake si ajambati korora ilziopa Uhuru Kenyatta
3: nilo Uhuru
4: yula jo ngolo na lusu jini ta bugyo pa nesu muni sheria ne jikita yuni Uhuru teri kore jubili
3: yes
4: amu mehia orais lio pa beje ngopis ya peri kita njama e siasa
3: yes
4: ndugu yangu ka kore tori kule ngole ne nyaka kuti nyake tena la ita uumuzi ne jure na sheria na anale nvoid
3: yes
4: yani miboyo sheria oldungani ya yote peri kita njama arena usiasa yobu arena orais lio pa arena retired president
3: memetiki sheria
4: kwa la nyakata Uhuru ashugunye ambolo se siyasa olushuleke
3: adolu nangaze naje ni the people bail they do back like he's never went
4: yotu shugunye ni ya kudu juu ituwa kata ngasalai
3: yotu kwa nulitare ngasalai Kiyo kwa ratioti lemurua.
4: Oratioti lemurua?
5: Oratioti lemurua, ende jota mospika 001. Ayakindaye oratioti lemurua kikulia, eke nika joga nkake nyo subana mnyang, nanyo sokito kini, tongani nanyo hengete. Kasi daikidi, oratioti lemurua, gira gara parakwa ramatiso pole pole, meata inyamale katoko. Kemendo ni ndogiti kwa kenda atona kembita katoku katoku liete angara kendo iyo mkwa pina gira ato iyo anangake kake edo kikili kita yanga ya jokelo tuwa damu yyo tapo kibaye kake ndo lako kijape sapu kulenga mwibele kenya telapa ikipa jore lapa elapa teso mairapa aja kaputine demo lapa liwomshada darati ndo lajo ite chapo lapa niya kwe raki chenja lapa iti naya u uriki jape sapu kata raki chenja ngati tempo uriki ndo lise kine biashara to weji tempo kina mokia kishore ole sogo ni loasina taa edesa yake intare anana ikununo sese niyamu uri daate na kenya dei kake uri konaro jeni daate ni ake dei ya mori jenja kentare ajo tila itere uje maana mishada Dile tado ya loje manda unu paka keto bonaje sida di tijala itere ure tare sako sida keto bonare aje sila itere ujidi che gini tiliye kore kuhu kulono roku yo jendi na ke tijia ke toche kile oje na kada nija nado ya nantai toso kodini imei amo neji kududo keti wana era matasa na shomo ay kududo sisi nilo do gini kore lasko nebe saya ye jeto bodi uji omie tije kata mjeko o nomi kisu sabu gini jeto bodi sisi aje vila itere ujishu kondana sabu kini katukulie amu ure sese ni londo gini na ginaro kenyuwa na kake na kenyu na kara kendo hii amu ure sese ni londo gini na akini ya mari ongo jini ya gumbari na ngo jini ya gunda noite sili jesese ni kendo yu gilo yu ndo gini kini nola sili jesia yu ya kule na kanyo kia kule no tano shitana na girapu watu msote kompia kara kia girapu ala uta kara kine ina hapa chani kara kito kini nashu kwa hito kini gano yu sese ya kuna ure mila adol aya tae mta yake kule na pana ushima na pana ya nage ushake na nakata elite mta yake tama nini ebe raya anyo mila itene uamu ure luka isafu kine mta no mea kake ure mila adol ya girapu meya ilepe ya kule kake kulia na meata ini aku na ule meaku meata ino ini aku kile kinyei kake meata kanane meata kanenye wala na anyo ni konga ni tinenye ane ushima na mane emrita ilita isa la kini nika nane na ane emrita isa na nini anyo tila itere uwe nika taa ule vila nul kabikina ama shari ongolo ule tia kina maendeleo na anyo kududu ale mikima ye na anyo ka anyo tila itere u maendeleo na rakia astele abueta ya por marimara ongira por ya panda ya lotu ito mra nyo kwa naranya ya raki ni jito goloji abwe jito ya pecha o loja rekayo re nao gija kolo ekira ya jara ito jalo dodo mre abwe jito ya mango wanda paise ukoge luso ala papa liongwa ino alta na anje jara anje letu mre na lotu anje kuki ito kujua iketo kildo kata kwa kaya pa kya kaya ultara janika kutina cha kirgo ji aye kisa yosha wa kirgo ji kisa yo gija kolo ya ukigo ya kei ure uwe iti juwa pa nigora ada bawa to di biasa bu dege bu dia kada jada ra ke bagi dia kada jada ra ke bu dia ya bara be ro yu di de elu abu da jada kara jada ya gua jada ya dor da pa dai shobo gora dai di ya bagi shobo to wa dai ja bai ke sila ga bai ji da bai de le da boka ta a de ja ge di sida de bu ke da ge ke di ye a ge ke da de ka bu ka bu ra da ge bu ko lo ji de o shiri de re pe ye de bu do lo bo ka ji ta bai ji de te jo sa bo 3001 agra aqui que buri ki kuria da sida ki buri ki wapo ki da latia da darawe da islaja da doroya da kifaju e sida di barua katoko ni da rabata da ga da toge ka da ba ya da kai
3: o speaker 001 sam koilel kaja max ndike njo
4: ai rubri ole ngora tuti lemurugwa pongeze sana speaker 001 sam koilel very nice to lora tuti lemurugwa ele no swapi
3: yes
4: p
3: ino swa
4: kaisha max na ra
3: 80% tuare njoo max na baleje
4: nusu dosi kwa ratuti
6: Isaya 41:10 basi usiogope mimi nipo pamoja nawe usifadhaike mimi ni Mungu wako nitakuimarisha na kukusaidia nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi
7: kupata Isaiah 41 verses 10 kama skiza tune yako, piga *860*380#.

0: Wow, ulturoto neja maya ne loto ngani. Yula ju uri mkwea hii eno parishat.
1: Yes.
0: Bili kibele kenye kwea.
1: Mekure atakwea na halatha yake.
0: I'm telling you.
1: Yes.
0: Urareweji kwea iwe neji. Ure kwea na irishi baba yalong. Na ae kwea naji. Mbada na kene sisi ya idaba ina kwea. Tengangule nti mama.
1: Yes. Haa,
0: ke POMC. Hega kakai. Nerany.
1: Yes.
0: Nera kwea master. Ndugu yangu?
1: Yes.
0: Walikamba?
1: Walikamba, in dunia? Yes.
0: Yulu hiwi na hii dhendegwa?
1: Dhende?
0: Dhendegwa, tekia mburu teni.
1: Dhende, kayolo dhendegwa. Kayolo dhendegwa tekia mbu.
0: Kaisiru sika wei nako?
1: Ya.
0: Wee, ito bagi ana junction.
1: Kaya
0: mbu.
1: Kanye rasa ki dhendegwa. Yulu
0: dhendegwa. Iti walikamba? Wale jujure le shamba noro sayer marita garibu ore isit. Wale le shamba? Nejo noro anyo konye le shamba. Kainya mwa batu oldo robo. 1900 Olari langkalo sinabu Uibnaudu
1: Ege musana rato
0: Tonungo Nejo Na nginejin kalusineja shoye
1: Nginejin kalifuniare
0: 2000 goods
1: Aisho
0: Aisho to robu
1: Opa manjine
0: Yei
1: Majugu yandura
0: Majugu yandura
1: Aira unatari
0: Yes
1: Ende maragi ele shamba
0: Yes
1: Yes
0: Yolo value ilo shamba tenakana jembe saye 100 billion
1: 100
0: billion
1: Billion
0: Saai Tenakana
2: Ai
0: Ore lo desi kai
1: ta
0: ke buka ka ta kotini.
1: Ah no, ma ba shugal tamba.
0: Yeah.
1: Ma ba shugal tamba.
0: Ba ga ga ngo be ke shugal.
1: Se migra yo lo rob.
0: E ki jwela nga.
1: E buka ka ne ki jwendo en da raba ke sana no mo ka ka ngor.
0: No ile ke ni jwa gina no la solo nya.
1: Ni ke boye sai tsamo shugo go lo ha jema yo lo rob. Ni ke jo ma to du ngiro ter bena ya ke ngoto nya jo ke twengi yo ino.

0: Jacob Lantey wa singolo jo meta aituki na lutupa arishankai itabiki yoko na saa yenka kenya tiatu yonka kenya mayen pokyo longe Jumatatu merabaki Jumasaru manari mutosho sungwane anta de kenya bwithere ntia masi yudhiri mbora lankapele magoji Emmanuel Olekisime
1: tenebo nanu PK ilelio na show saita kwenye
0: ndugu yangu nete jogi
1: yes
0: kiara Impala fake
1: Impala fake
0: kana kata kumoti yato yolo shule kenya kaki negara Impala fake
1: yes
0: netendo naji real jobs
1: real jobs yani yeah. Siyaitin
0: mera lunga Impala kagora rakasi weti no rakasi ke
1: won rakasi lenga bibi ndugu yangu la metu molonga ni ranja Impala anga bibi
0: ara ni ngisa imagine
1: kona to give fake de jana ye misharaka
0: eh
1: na mayo ranja ranyu kesa to lo shole Kenya
0: enke ngasia neji
1: ehe
0: what 2025
1: yes
0: ne graduate lunga na 128,000 to lo shole Kenya
1: 128,000
0: last year
1: ehe
0: nere jo kina 30% academia account for are jo erasa genuine courses ne depa ne graduate rampala
1: she o lo le bibuli
0: ai
1: ya
0: obio
1: kera be jo rampala
0: ara be jo rampala ne jeno to ka to
1: ai jene ne grave jo nyi si kona ku le bala be to ni ke no na na mo
0: yulo na he
1: ra ke bi sina na ku le ya ga nyamali
0: ne ku ra ra nyamali do lo shole kenya do re ku to na fake
1: ye
0: amuru do ajure drinks
1: ai fake na iko Aifega jo na
0: Impala
1: na ra lo shole Kenya da mo shugulo lu mushina lu sore biro do ni ajo ga ra sugar effect la ra na yeri shole ki fake
0: yes
1: or mushele
0: fake pokato
1: ining kidogo kidogo ro ine rumilo na go ji fake workers
0: fake
1: eh no limit wala ga taro mushara fake si lalo
0: o mano ra padri fake
1: baka ne gru mura padri fake de de lo shole Kenya
0: ta
1: na du yel da ga tari ni fake ya mo ta balelo
0: la ko
1: la ba gi li fake ta ke de je
0: ir bilisi
1: me gi lo nya mapenzi sa ir lo shole Kenya na ga
0: sa ai me magare de la de ore na na scam
1: counterfeit kila man
0: au ore sa ina na ki bele Kenya tu singa mo a shuda na ida ken tu ne bele Kenya
1: Yes.
0: Achua yuko rubuluzwa.
1: Mayul.
0: Amora pantu kitinga ora mapenzi opa. Na kikeni ifo
1: zuri. Kisipa kia wang na kibala na kajinu. Ta na inyoro dongani na inyoro.
0: Na inyoro pi. Ta gore sahi. Na inyoro yata ngiribo yare.
1: Yes.
0: Juzo anytime.
1: Inferda. Ita yengela ina riyakake. Ene jogini. Ta udo speech na. Tali gara pa yeli nondo kina bundi jogi. Tenezi arusi tambela aldongana nejo asante sana kwa kunioa thank you very much lakini ujue sijafukuzwa kwetu
0: in case of anything
1: tu aronde jangangu
0: eto na kitu
1: mbaya rabe ngwa ni je nege ndo magadu ita sana mna hiyo
0: we yani na
1: na ore bejo nija ne ushildongana landa lenga kenya kai goleng
0: lenga kenya
1: neji ka sabu ko message me andala lo gili gwe

ndurunkera omera baiki ngotete na anakita encho olayamisho ingwa orgilara lenye nengwe nanayami orgilata lenye rada mwajo yangoloke Jumapili ndarikina ratikita monapisha na olaba leudo idhara sauni enka Kenya omera baiki sasira ndama tekani sosingali ankai bishop encho mara sotaba ino olong na apirumuki ashomo anororo isiye na mayan na ji yungumono or marita sumakisiko na buku na jo ene oil are tikitam wile olaini ningoni.

0: Mungu baba nataka nchogorani, Mungu baba naitwa angaye ine ya marwa menginta ya marabagu anginta marabali girarna
1: Engudi oramati
2: na jeleja mal na kempieni na oroba yene men tini
3: combination
2: no yedi shida lenye mbenu ole le wondo lut
3: nye men
2: Nenye ishinya rara juice uriki kwa.
4: Bayan.
5: Alashe.
4: Wee.
5: Sogo oleng.
4: Soga bi. Eba.
3: Salamu ali.
2: Kede anyo eba.
3: Mhm.
2: Emekide jo.
3: Kabisa.
2: Mere tuki anyo.
3: Mhm.
2: Basi.
5: Alo mayan.
4: Yes.
5: Alashe.
4: Wee.
5: Soga.
4: Sogo oleng.
5: Aro kenan gani mo dere
3: aranga mwa
5: belen ka jiji les na ti musenge wala na ye na ye la lunch
2: Julius
5: yes
2: Julius
5: yes
2: anga na jola ni grajer ngai ni dia kayi
5: ma
2: eh
5: ma bunya na ye rende
2: ka ji asira
5: ma Ara doyena yala garra lalle na jana lutu na ini ninyo ni tabagi dia.
2: O rajo banga.
5: Dedi ne ujara mai.
2: Rajo banga, rajo banga, rajo banga.
5: Begus.
2: Ah ah. Be me gruesh.
5: O lalle mi ko sia kana mu.
2: Rajo banga. Ne la mi ngobel be mi gure na dini.
5: Araje.
2: Nda sunda beragi.
5: Akai sire.
2: Mbuga sunda yi.
6: Oh, nyumba yako na enjoy burudani zaidi na Star Times Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na mataa matatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660 kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B inayokuja na 32 inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payments za kila siku. Tunakufanyia installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. Star Times Home Solar. Pawa nafuu, burudani zaidi.
1: Jeremiah
7: muri dolo dungani benito lengishu yenye neti yankati ni nemeli muno enkati ni ingiriata
1: Jeremiah
7: oldungani leitwe itimo siligi oldungani otudumu ingishu yenye tolchala lo nguruona nibeleke nye taasidai tana siligi pukio longi alamisi sare enteiba umetaba kisawuni enke warie teatu ankawilele mayana ibuidare Sylvia Naini kiaki enkati ni elo oibeleke nye ingishu yenye tana ngasiligi teatu ankawilele Lele
1: Mayan FM
2: Kabisa nana na ala ni mwani app ni kijo ene media makusifu sala ni mwani kaya ngopi nume na app
3: ilo Google Store
2: yes
3: ala Shoe Play Store
2: mhm
3: lai download na na app mereji nga resi muno
2: yes
3: mhm
2: kanyo sidano
3: resi dana na app
2: mhm
3: na ingini ole nushikari mina radio rolling angi
2: yes
3: nindi maka ingini ngu resi muno
2: mhm
3: kwa nushikari mirani radio ya sira ngulisi ya irin
2: yes
3: nindi maka ingini ngu ngirasi ngulero virin
2: kabisa
3: mhm
1: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.

0: Kabisa na jiri mbara una saa higira kaburu kwa lini mwende nalishara saa ngapi? Saa sita.
1: Saa sita.
0: Na imalika ni waraja?
1: 43.
0: Arta mbukuni.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Higira na kaburu kwa nalishara?
1: Mm-hmm.
0: Maru jolo nga ili mwisho nyo?
1: Ngudi waramati.
0: Yes, ngudi waramati. Mm-hmm. Wala jingwani. Ya ulo nani? Nalikuwa ngudi waramati?
1: Mm-hmm.
0: Takuna saa ina? Ena damaru kani lebo ili mwisho? Ike nuku yoki nyo?
1: Enolo.
0: Yes.
1: Narishara.
0: Ike nuku yoki narishara. Mm-hmm. Mm. Ndasi usi larungani. Ndasi ukunyo.
1: Larungani maru mm. Sawa sawa.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Ndasi ukularungani my time yo.
1: Mm-hmm.
0: Ndasi ukumaru ufuleng.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Na ngudi waramati. Ndasi ukabisa.
2: Mayan. Mayan, hello?
0: Kwa rai lua leng.
1: Mm-hmm.
0: Lega aku abis orang na aku tadi bunji.
1: Runye shoro salam.
0: Hmm.
2: Mayan. Yes. Subuh leng.
3: Oh,
2: dia nolak
3: aku cuit angkaru.
2: Eh. Eh.
3: Luar aku nyerkal lua leng ni tu kemari mau jumpan ni macam.
2: Kenyara eh. Ayo nasar kali. Nini re musho? Ndaa marosho.
4: Mungu baba nataka nchogorani Mungu baba naitwa anga yene ya marwa menenda ya maraba yangu ta maraba ligrarna.
5: Engudi oramati.
6: Eyerare Semayan FM.
7: Karibu aleni ningone lai esai lanche na kaji chef na melo na ore rara na yiwa yer matumbo edeba isafisha jikoni ai esuja ngombeni esuja sani ni kila kitu kwa safi ore ingredients sang na ikia ringilo na boya matumbo ikia reilara ikia rangirunguniare ikia ranyanyo uguni ikia ragali ikia rajinja ikia ra hoho ikia ra shumbi ikia ra ngombeni erengare ikia ra dania ikia ra tomato paste ingasa isuj matumbo ang mera safi kabisa nikiswai nare nikisuje na matumbo nihi ndiwa isuja kuna matumba angu niki dungunu mera pieces korele na ino sayu nihi ndelegi mori safi yangima niki bikiangare safi paiki biku na matumba angu nihi njo mirigi elayu baka niyaku soft tende uku matumba angu niki mbuko inare niki biku matumba angu kando nihi ngila dumu angai mori safi niki biki elara nihi ndelegi yangima milang yangima alafu niki biku naduo kitunguni angare niki dungudungo mirigi elayu mera golden brown niki dungunu mgali kang ujinja niki biku aduena mori niki njo mera elayu for 1 minute tende nyelo daiga yobo nyanya lang ligiru dungdungo nikibik hoho nikibik tomato paste injo mera ya rayu paka nyago keringiri subu na hirusha alafu nikibik shumbi nikinkoroga mirije ngaroro lelo nyanya utenibo o shumbi paiki buko kina do matumbo ang nikindo kuroki nikingila biki ngombe niare ngare nikibisinya na moji ang tuwaldega ni tomono imir mera baiki tikira mumit mirije ngaroro nena flavors o matumbo tenishunye lelo daiga ni nikidungdungo kidania paiki njo mera ya rayu roldega ni ware nikidurwe mojiang, eraki lakitu tayari. Hii ndi mainosie, kuna matumbo, orgali, anashuru mushele, anashunja bajini, arashumu kimo. Nii anada angi emisa, nisuji lungana ngai, najo ngindai wogin, karibuni.
6: Naende yerare, Semayan FM.
5: Ewangan, Olu Show, Mayan FM.